0: Vinaka, Ongona Radio 4EB, and Angoni Salani Kakumburaki na 98.1 FM, and Rukuni Story Bridge, e Kangaroo Point, and Ndotale was sitting on Vakaviti. Kabatokai, may rongo may viti. Na prokramongo, and the rongo aviana vimboin kevini. Bakarawai, may natini, kinatini kandua na kaloko. Nevangu alaise batin, nungu koro may sesi sangani on robe, tumani autiko na mboini kua na marama basumbeka ni sambeto arin tabu dola arin
1: dola dola vina
0: okay menda barongo sarmanda na kenda ibank bakanga bakayalo ena madawango
2: nondele soni ena bongini kwa satur maya na bakte kibu wasiba sangul kalima menatiki na indua kina tini kalima bakte kibu wasiba sangul kalima menatiki na indua kina tiki na tini kalima Mabuli mai ena bei kasa yado oti. Ena bei leti kia desara endau yado, endau kautatani wakandua sarnga na bei lumani kinandua bata. Endau wasei waktul na kena italanoa, na nongu, na nomu, kina nona na klou. Oir na tua kai chosefa, ersabu buta kikoa sarnga wakalibu. Kabu nongo ame ersabu lita kikoa, ena rusangabul walingan na tikini siliba. Ena nona mbula wako wana, Josefa, e tuu ane alo kina waka na nanu, me reitha lia sitali kina na nona mbula wangoni, pata ke ira tuuna tuakana, ena loma tha. Fubu kina vingati. Iani meintha wana itala nongo, engai reitha lia su kina ko Josefa, nia waka yangita kikua na kalu, ena wika kethi, ea satawa, mai ena nona mbula taudoko. Mena mai be wakambula I weir na wakana. Inda wukida wakatani nandina ena rawa mena yadho se takakina wekenda na kaisa yadho uti. Ena mai wakabuna menda tu wakandua se tiko weibala, weidati, se weisei, inda sarabana wekasa yadho uti. Ena rawa buwana kalou mena wakayang taka na mbula minde ondewa ni wekabina kakedanga. Kia wakasa na rawa ikenda na tamata, minda ndua bata, ka wilumani waka ikenda. Ai matai ni ka lawa, minda na weibo sabasotia liu, ka ngei kautayani me lakimbiu, ena ruku ni kauwela tai. Emeni.

0: e caro, e caso, e cale, e cabo lati bubu vitetin boa lori Yoruba language program on 4EB radio. Awon lotu yin te gbadun jujuju o lotu wa se yi
1: ele o e kaabo sori eto se dada la ba yin salafia ni se an gbadun isimi ranpe ta omo wa ni bayi fun awon to si ni omo to wa ni ileiwe
0: abi
1: se won ti foro emi wa ju
0: ele e won wa so agwa lo ti ba so agbade we abi wa lo e so no ni yoruba
1: ti pe sagbade we la won pe
0: won ni je ki won to tete dagba na ni kan se saka kiri
1: lo wa shanu wa
0: olutu olanka kiri won ba won yo soro ni community wa lo ba e
1: gbe gbadun ti olutu olawa o ni agbara o o wa ni simi awon o wa simi ran pe won gbon jolo fi won mi titi won gbadun ara won
0: le ni program yi fun awon omo la se fun se mo pe ni luwa itan la ma fi nko awon omo logbon itan la ma fi nko won ni ipa ara won ati nipa ibi ton ti wa ani ibi ton lo
1: beni
0: itan se pataki so le ni orisirisi itan
1: beni
0: le ma gbo awon alo olutu wa se yi e so fun wa ewo ni alo orisirisi alo lo de wa e so fun wa nipa awon alo yi
1: alo apamo wa ati alo apagbe alo apagbe ni awon alo to je pe won ma ni orin won ma gbe orin nu e en alo apamo won ni awon alo ti o ni orin ninu biru awon alo to ni yonke to ma ni orin laarin ti je pe awon ti won pa lo yen fun won ma jo ko orin na
0: okay so call and response
1: ma wa ninu alo orisirisi ni awon orin yen o le je pe won ma gbe orin ni o le je pe won ma korin ni sugbon ma nu orin nu sugbon gbogbo alo wa ni ile karojire lo ma ni imoran abi nkan to je pe won ma fi pa lo yen lati disi owo osi lati ko awon eyan ni ogbon ati abi lati se lati gbe awon iriri aye yewo ni ona to je pe awon mo le o le ye won
0: emi a ni pe awon obi wa atawon awon eyan ton je awon obi laarin wa abi ton je awon boda ati anti episode yi ke 30 si ke pe awon mo yin ke pe awon aburo yin pe kan wa gbo
1: beni
0: ton ba de ni asiko bye bye o wa lori website wa
1: beni te ba lo sori website yorubaschoolaustralia.org ni igba ki gba te ba raye e kan ton se mo ngba mi kaka ko ye pe ko si nkankan ta awon eyan mo ma gbo e ton radio ko awon mo ko ma gbo yoruba ni tele kini bo se rin koja ko ma gbo e ri pe won ma bi pe a kino so kini tumo ile.

0: orin na de wa be wa gbadun orin na
1: itan akoko omo ti o fe so yoruba
0: itan
1: yen lagbara o ko wa lorisirisi
0: emi ko ti gbo ton na
1: mo se gbo bayi na ni ka to bere program wa
0: e je n lo po ti
1: abi
0: e je n lo po ti sile ki wa
1: keni awon mo contacti si eni to ba gba awon ibere te ba be lo won leyin gba ton ba gbon ton yi e jo e fun won ni biscuit abi ke fun won ni akara abi eran dindin
0: dinu ororo pa a o je eran ti party party nle eran ti party nle te pe ti o ma se party won ati di bodi di malu na ma pa won a di eran yen ngba ya ma lo si ma je so nkan ta ma se
1: abi o e wo e le ma bo wa mo ni titi ipari program yi tori orisirisi itan le kan wa ma gbo lo ati awon orin te jo si ni kekere awon orin ton patan
0: so to ba de ni ton na te fe ka so abi to ba ni nkan ti e fe ka so abi to ba ye pe fe darapo mo eto e gba wa lago phone number wa 0404 592 133 tabi ke fi email ranse si wa Yoruba School Australia at
1: gmail.com at gmail.com etc.
2: Hello. Hello. Story, story. Akole alo wa leni. Oni omo. Don tiju ede lure. Omo. Don tiju ede lure. Da yo je omo Yoruba. Ti won bi ni ile okere aba ti ya re ma n ba so ide Yoruba ṣugbọn ma n dahun ni gẹsi nigba ti ya re ba so pe dayo wa jeun o ma n so pe mami please speak English my friends may hear you o ro pe si so Yoruba je ohun itiju asiko holiday wa de asiko isimi ni odun kan won wa lo si ilu won lo si ile Nigeria won si lo si abule baba re iya agba dayo inu re dun gan lati ri omo yi sugbon iya o le so ede gesi iya o gbede oyinbo ya si ni opolopo itan nipa baba nla won itan oriki idile ati bi ilu won se da sile awon itan to se pataki si aye dayo to ye ko na mu dani ko se mo bi to ti wa dayo joko legbe ya agba re sugbon ko loye opo gbogbo ohun ti ya agba yi nso un lati ma duro de elomiran lati ma tumo fun e ri pe eleyi kaye fi ni dayo de joko sibe ko gbo o ni ale ojo ni dayo sukun odun o sukun o so fun ya re pe mo wa legbe iya agba mi ṣugbọn o dabi ẹni pe odo nla kan wa laarin wa ede ti mi o ko oun ni odo naa gbogbo nkan ti won so ko ye mi rara rara odo nla wa laarin wa nima ti won wa pada sibi ti won gbe nilu okere omo yi dayo o bere si ko Yoruba o ma nki awon agba o ko oriki so pe ki mama re ko ni oriki ki baba re ko won si ma so ede ilu won o ma so ede Yoruba si o si n ba awon obi re so Yoruba ko ki so pe e so lede oyinbo mo abi pe mi fe ka awon ore mi gbo o wa so wi pe gẹ́sì ràn mí lọ́wọ́ láti ba ayé sọ̀rọ̀ ní tòótọ́ ni bó bá gbọ́ òyìnbó o lè bá àwọn ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ tí wọn kì í ṣe èdè rẹ tàyẹ wá tún wí pé yorùbá ó sì ràn mí lọ́wọ́ láti mọ ẹni tí mo jẹ́ ẹ̀kọ́ inú ìtàn yìí ni pé kí ọmọ kọ́ èdè mìíràn ó dára púpọ̀ kí ó tiẹ̀ kọ́ èdè ìlú rẹ̀ ó dára ṣùgbọ́n kò yẹ kí a fi èdè ìtàn àti àṣà ìdílé ẹni sílẹ̀ kò ń ṣe nǹkan tó dára rárá torí òwe yorùbá sọ wípé odò tí ó bá gbàgbé orísun rẹ̀ gbígbẹ ni yóò gbẹ ọlọ́run ní jẹ́ kí a gbẹ o ọlọ́run á jẹ́ kí a kó èrè kó délé o ọlọ́run á jẹ́ kí a lè sọ ibi tá a ti wá fáwọn ọmọ wa o káwọn náà mọ ibi tí wọ́n ti wá o kéré o ẹ ṣe o tí ẹ wá bá wa lórí ètò yìí láti gbọ́ ìtàn tí a ní láti sọ lẹ́nu ó dàbọ̀ o.
3: Want to get involved in community projects and events? Become a member today. For only $40 a year, you can get involved and support your communities here at the station and around Brisbane. You also get access to radio training that gives you exciting opportunities to express your unique voice and connect with diverse audiences. Become a member today by calling the office on 07-3240-X600 or head to our website www.4eb.org.au. Concession prices available.

Hello, hello. Hello, and you look boa. You call me hello, Aleni. Only Aja. Toko. That's a boy, Moro. Ni look on. Aja conwa. See you look orange. Aja la. Ajala fẹran lati se ohun gbogbo bi o ba se ohun bo ba se ohun lo se ma nse gbogbo nkan bi awon agba ba fun ni imoran ajala yo ni emi mo ohun ti mo nse mo mo ohun ti mo nse o si eni ti o le ko mi lojo kan ajala gbo pe eran pupo o wa ni oja ilu keji awon agba si so fun bi pe ajala bo se fe lo si oja ilu keji yi wa gba ona inu gbo wa gba ona inu gbo awon ode won ti de okun sibe akute won ti de sibe gba oju ona nla o bi o ti le je wi pe oju ona nla jina die sugbon ajala rerin o rerin ka o si wi pe emi ko ni fi ona gigun fi akoko sofo ni fi akoko mi sofo rara ona igbo lo ya ju ibe ni ma si gba dala ba wo enu igbo o wo enu igbo ko ti rin jina rara ese re wo okun ode. Ese ajala wo okun ode o. O tiraka. O gbiyanju lati bo kuro ninu okun. Ṣugbọn okun na tubo ohun yi mo lara ni. Okun na lo ese re meji rikeriki. O bere si ke. Ala bere si ke. E gba mi. O daran e jowo e gba mi o awon arinrin ajo kan ni won gbo igbe re ni won se gbo igbe ajala won ba rin sodo e won ba tu sile nigba ti won tu sile ti won da sile ajala wa dupe lowo won dupo pupo pupo ko ti e wa lo sirin ajo yen mo o rora pada sile jeje nigba ti o dele o teriba o lo ba awon agba yen o so fun won wi pe kani mo ti teti si imoran yin ni ba ma wo enu ewu e ma binu ma ma gboran lato ni lo lati ojo na lo ajala ti ko lati gbo imoran ki o to se ipinu omode gbon agba gbon un la fi da ile ife owo kan nko won ni ko bi eru dori owo kan nko ikan ko de mu na kuro lori be ni so eko inu itan yi na ni wi pe ki a ma gboran si awon agba ati awon ojogbon ati awon ti o ba ju wa lo a ma gboran si won lenu
ni adugbo re ta ni iwo ma nfi oro lo o le ko si wa lati so fun wa nipa re kere o eyi ta ni fun yin le ni niyan e se o eyin olugbo wa e se te darapo pelu wa leni e seun pupo

Alo, alo. E kasan kale o eyin olugbo wa. Atori alo wa leni erin ati ekute kekere. Ni igba ko erin je oba awon eranko ninu igbo. Gbogbo wa la mo pe erin tobi. Erin tobi pupo. O si lagbara. Elephant. Gbogbo awon eranko si beru re. O beru re lopo lopo. Sugbon erin bere si lo agbara. Agbara to ni laini anu. Bi o ba nlo si odo. Erin a si te gbogbo ogbin. Ti awon eranko kekeke ti won gbin a te mole. Bi won ba mu omi le won kuro ni di omi yen. Ori o tobi ju gbogbo won lo. Yo si so pe e ma lo. E kuro nbe yen. Eyin eranko kekeke te ku se pataki yi e kuro ni bi omi yen. Emi ni oba igbo. Ekute kekere kan gbiyanju lati ba soro. O so wipe kabiyesi erin eni nla ni se ohun nla ṣugbọn e mo eni nla na ma nilo eni kekere ni ojo kan e jowo e saanu fun wa erin rerin orerin gidigidi oni iwo ekute ti mo le te mole pelu ese kan kini iwo le se fun mi kilo le se fun mi iwo kekere yi lojo kan irinrin lo sinu gbo ori okun nla ti awon ode won de si oju ona ese re wo inu okun yen okun na si gbe soke gba o se lule niyan irin tiraka sugbon bi o se ntiraka gbugbugbugbugbu ba ni okun na se tubo n yi mo to n di mo don dimo dimo ni gbogbo ese dimo ni gbogbo o dimo ni gbogbo ri o bere si ke e gba mi o e jowo e gba mi awon ranko nla won gbiyanju lati ja okun yi sugbon won ko le ja won ko le se won tiraka won mura se lo tubo yi mo lara leyin na ikute wa de ikute oni o so wi pe kabiyesi e ma beru ma ran yin lowo irin wo ikute sugbon ko le soro nitori itiju ikute pe awon ikute elegbe re won bere si fi eyin ge okun na nga won si ti nge die die okun yen si nja lori eyin won mu gan irin si nbo o si nbo nu wahala to ko si yen da to ya o bo ninu re irin wa teriba o teriba iriri aye so fun ekute dari jimi mo ro wi pe tori pe mo tobi mi o nilo eni kekere loni mo mo pe gbogbo eda loni ye ati ojo na lo erin dawo fifi agbara re han awon eranko kekeke ara o si se ilana pe gbogbo eranko le mu omi ni odo yen
odo to tin le won lai si iberu e jowo eyin olugbo wa a ko gbodo kegun enikeni nitori pe o kere ya ko lowo ni o ko lagbara eyin ti a ro pe ko se pataki leni o le so n lo ma se olugbala wa lola ni ojo kan ki asora o omo kekere kan ko mo da igbo sugbon o le so ibiti igbo ti n gbejo kere o ese o eyin olugbo wa o tun di gba kan na o dabo o.

0: You're listening to 98.1 4EB Yoruba Language Program with Kosh, Sheyi, and Ola. Makurum bear, tobakurum bear, timba mue, wajeba. Don't touch that dial.
1: Ekabo, molero pe egbadun gbogbo awon itan. Gbogbadun e ti ti mo po. Omu mi ranti kekere awon itan ti awon mama agba ati baba agba ma so awon itan yonibo ati japa awon itan aja molero pe gbogbo yin na pe ranti awon itan yen ejo fa omo wa to ye pe boya
2: kon to wa le tutun ologbo
1: itan ologbo orisirisi to awon kan ta omo ko awon orisirisi eran ko na soro npa ni sin ton de wa ni simi etun eto yi etun gbo awon eranko yen e fi han won e so fun won ni gesi ko le ye won itumo awon itan yen na ke laye won
2: kede so fun won nigba te koko gbo awon itan yi en to so fun yin
1: bene
2: ani awon kan te ko nigba ti e kere o se pataki gan
1: ben
2: kede ranti pe ko si nkan to nbo latoke
1: ti le o gba
2: keni ose to da
1: eni ose to da o da bo
2: o da bo
1: ire